bana bay nga mar kay honore allah kay tore allah kay der koy nyaawu yamal mayo kan kam dinni ka kan gam dal barka kuma huna bore di bayna tene kayna burur kaya way kan kam dinni ka kan dal barka ene tarawore way kan kam dal barka sadne rahmana bore bore katle bore sanu bore wadi bore.